kepi i juha mi i hanla o hinielo. On sun manetu tanka bi hena, chon kawa kanbi wa toga hena. O blaye te anka bi o ihan keshne hena. Ta ate e pekin asniki ashni he akatan hanbi i wanka. O blaye te anka kin o shicheshni mi taku yepe on. Ma koche kin wakan, wakan tanka kinon. Mi wichala o hini, han hepi i yuha kichi, han pechu i yuha kichi yelo. Mi ye checha he haka kin yelo. Na ni ye checha sokmane tu tanka pi kin ka mi kaga wo wa shata i son. Un chimpi duweni ni taku keyas tak u. Un wa kupi pela dukakiniya. Han pechu wa shte le talawan le alawan un magaina pita yelo. Un tapi it o kav o ta ye. Na ekte ena on hanska o hakav ni itansni ahu ni ta.